Le monte sans jezi Mwen te ka fe san mwen li San li de mwen di mwen Mwen te ka bal la fichan Mwen te ka jigre Mwen te ka fime Mwen te adon tout tou fe yenye Mwen te ka bwe wom kont lou